Dikli suri Lubnani no chag hen sanaye ko raghandia ko shanda e kaj Lubnani jebe sarokatia ko sarok wazire Lubnani rako na waf ko sarim gishti aval farga nabna tawlati aya shame war manjave sardane ji ko bishkhistana hafkari adna vara hadu walatan da betay beti ji duwari aburi ba kusiya u ko anirji da ya